0: Kando da fonde ke luka tunga na singo cha ton sula ke ne ba ke ne ya tinda pre cha sango andra mo zo ko chi o zagi na defini on ti do tam le gine ti ne wa fa de ngonga ti ne wa ha Emmanuel Samboli fils ne ya ti kwa singa mba ti be Afrika ku joni la soso ala ki sa ten na do ten ti zango a gira ti ku sala ti sa ke mo zo po ne ya ti o ne ya ti o bongi nga na a pali soso ya na po koni lo na gine ti ti la ko ko za bi mbi la sa ten ndon.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
2: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso, pays Afrique.
6: Ibarazo kwa sio ekema dafonono ndikeluka yeke nati kwa singa mbaiti be Afrika na inga swa on inale sara tene mingi na ndutia mara swa yiriala angbanji wala a mungbanji siti inga so yeke sara tene ti dango ti a munzupuru na zango na sese administration colonial nati o ubongi ngana kwale susi aga na pikoni yeke mama tene ti kwa singa mbaiti be Afrika ti inga so.
2: La Centrafrique.
5: Dosso, pays Afrique.
6: Kutara zabi mbili soki ginda chaye na sinda giti bongi ya singa giawe chimu waboko na mbina chikuwa singa ni kutara zabi mbili ibarala
7: ibarani yemonesa mbulifis mibaranga a wa mangwe
6: ti londo nangusa kia konga mbugumba ya tisi nangusa kia konga mbugumba ya na ndoni uta administration colonial a silani na kodro ti a ngbanji ya we me pali wala yesu agana piko ti duchingo chala na ti kodro su aikesuwa
7: mbi muna la singila biani tona su wala londo ti tenengoni hamunju poro na ti atambula su amwala gafade na sese ti azovoko ala sifade na ndusu si angbandi akeda na nguso la londoti fangonige e na ti tambula so mola ganani ala onfadi na mbege ti kodrosu irini ake Senegal e boinga ala ninga na kodrosu e azu so ala mufadi ala interse ala si ala gafade nani na be Afrika mingi ni ake ae so aira tena tirayer Senegale tirayer Senegale ngbangati nye ngbangati so ake azu so ala ke tene yanga ti français e akinga zusu ainga ti yongombi ti sara kusala na ngombi ndani lasi amwala ala mwala biani azana tertiala aganani menango isu ala sifade na ndusu si aitati angbandi akefadida ungo ti a senegaleni aeke mingi pepe e akusala so ala lekere fade ala gulijalati na ebande gigi asara si ala ke obligiti tene ala mu ambeni a filianzu e na yati bangondo chala dosu ala gande ti baton na yesi ala ke muande ambeni

0: pepe nambege futango anyizati affiliation ti amena club ni agangangu apaleso asara si akusala ti souligne ni ayeke noko ayeke tene so gi wili kue makunzi ti souligne ni afa
1: a arbitre alingbi ti tongo amû maboko na souligne ni ape aformel abani me ala so ayeke sara kua ayeke mingi ape lana la tongana championnat tondane e wara mungo maboko ti ligue so ayeke te me asubir ani pepe ayeke ti tongana équipe ni asara cotisation me tënë ti aprésident ti aéquipe ayeke da pepe e ba pengo ni na équipe ni asara ngangu
0: oko kpale so anoko nzoni tambelango ti ndembo ti gere ti awali Carole Lambate makunzi ti commission ti bungbi ti tango ndembo ti awali afanda ni polele
2: ndembo ti awali alondo lala nduzu ngangu mingi asi na ambeni parti ye na miro e na peko ti so fédération ti sara ni ndo hugo na mbeni formation ka arénouvelé na aye so e doit ti sara ni e yeka directement e mettre ye ni so apratique tu équipe akiri na place ala hinga yeke awali mungo maboko ayeke da pe asara si tongana moko e ta ndembo na peko ti ndembo mo doit ti wara ambeni aye ti tene mo kpengba na terê ti mo me ala hinga ala yeke joue gi ballon ni akiri gi tonganso apresident ayeke na ndö ti aéquipe ni ape ala yeke sara gi na force ti ala beni asara si ba ye ni atara ti noko kete
0: na lege ti dutingo na molongo ti andembo so si yangba ti tambula ge santé foot si alu ti na lini na point baluse gsb aga na molongo use na point balako na miambe lion ti wampende alu ti na molongo ota na point balako na oko na molongo osio ayeke as or na point miambe ange ti fatima aga na molongo oku na point mbasambala si tempête akanga nangbani na point omene Zoom Frédéric Wadbenu tafonono ndeke luka
3: sango ti wangoro na koro wande agba ti andembo ti aitala apika ni biri ti lekere na gere ti kangu ti wen ti dunia mobimba
4: ta tënë yeke États-Unis si akinda kodro ti sénégal ngu ota na use ata so si stadio mani ahunda hingi gbanda fani use na ya ti bongbi ti lo ti sénégal fanga na ala so brésil akinda ngangu mingi bongbi ti panama ngu omene si lo ngbana ni use kangu ti wen ti dunia mobimba ayeke ba gigi ti lo na na lango balako na ni oko ti nze so e yeke da ti si na lango balako na ni gumba ya ti nze ti lengo asi ayeke ga ayeke tambula na mbage ti États-Unis Canada nga na Mexique. Akiki si akuta sango ti ahunzi singila so ala mani
3: singila mingi na ala parfaite di commerce Élisée Miguel Banga kute lako na ndö ti amasini lekere tere ndali ti gene ti dafo ndeke luka ala yeke gi be ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala yeke ta tënë wala vene ala kanga lege na asiona sango
5: ala pika singa io na kundu ti stop atene ti dafonono ndeke luka awago singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni li ta si ala lingbi ti kiri tënë na ala polele
3: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
5: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asioner sango
3: stop atene mbeni pialo ti dafonono ndeke luka maboko na maboko na union européenne nga na coopération suisse
6: radio ndeke luka gene ti dafonono ndeke luka
3: tongana ti so ala ma na ya ti asango ni gene ti dafo ndeke luka ti biko oko so ayeke pakara thiri patrick akoloza so lo yeke na singa ti emmanuel sambuli fils lo kiri na ndö ti akusala ti lo nga na pialo so lo za
7: pakara thiri patrick akoloza e barala
8: barala mingi
7: ala lo ndö ti zia mbata ti kusala ti ala na lo so aga na peko ti ala maxime balalu na biko osio so ahon me ala lingbi ti tene na e na yâ ti gbungo liwa bibewa la si ala zia ndokua gbenyogia ti dengo buze est ce que ayeke na mawa na be wala yeke na ngia
8: non mbi peut sara mawa ape mo hinga mbi yeke waporo so fani osio ti tene mbi sara mbi wara kuta kusala so ti gbenyogia laso mbi hon na ngia na be ti mbi na vuru be e mbi ye ti mû merci mingi na gbia ti koro so lo yeda titene lo soro mbi tongana gbenyogia lani na janvier 2024 laso na peko ti ngu use na nze uku mbi za kusala ti mbi mbi kiri na lo merci mbi kiri merci na awakode kua so kue e na ala e sara kusala e na ala e sara kua mingi tongana mbi tene mbi sara kue mbi tene vene donc ita ti mbi balalu so aga na peko ti mbi fade tanga ti kusala ni lo mû ti gue na ni na devant
7: nga na peko ti ngu use na ndambo tongana ti so ala londo ti tene ge na ndö ti ndokua gbenyogia ti dengo buze nga na ti industrie tondo ti nyen la si e lingbi ti hinga na kusala kue so ala sara na ndö ti ndokua gbenyogia so
8: tongana mbi doit ti fa akusala so kue mbi sara peut-être ndoke vuko e tongana mbi ga mi mû kusala ti mbi tongana gbenyogia na ministère ti commerce na ti industrie titene e yoni na nduzu akenzoni awa kwati leta so ekaso il faut tu ko fini pour na kadeta la il faut y organiser la il faut za discipline manga to mi ku sa ti mba montene cohésion ke dape donc kota yeso mi tondani ake tenen bi sa

0: fraternal. Ngana pekoni ifanala ye. Inga aussi ti tene ndokwati bwenga dingo buza sa kusala nzuni akia appartenir ti ni sokia opérateur économique. Il formait même mala. Parce que mingini a inga andiason andoti commerce pepe. Mais ton isara yiso kwa we, isigi façon a fini bangondo. Ni la la ba, biki tambola na yata entreprise na ta usine kwa ti batonga na si kusala na ke passé. Et na tingu senandambo so, I bembendo ti tene ngire ti kungba a ondoni, a pika a beti amon ngiti koro pepe. I tiribira nani, nga I bembendo na ndoti nzoni tengo kobe. Ni la la ba, lani ikigbi, akobe so abuba, akobe so langona on ikizi. Mais, aussi, I pe tene ingbala kwa ti voyi kungba na kodo wande ape. Ni la ipika patara que ça soit na opérateur soit que na koroti ngala so koro wandi tene akumba so dingute leke gina koroti igi mini kota pia lo so bizana na sisa tenenti zone économique ti tene aleke faso kumba ko gina koroti ti kina ngire ti kumba na piko ala ba na leke ti patara so si biati koro mo leke tene pika na wa ko de kwa ti tene laso si moteriti zila a commencer a kusana ndoni asa la so nze otambi goka I bembendo ti ba tongana yesi a kusana kutondani mais aussi I bembendo na ndoti nzoni sango kusala na kumba ti kwa na nginza sosi ya na disposition ti tene zwa munginza asa na yeti betulu ape
1: me nyela la sara mbrimbri nye na ndo ti tene ti maingo ti dengo buze nga na ti industry
0: ti tene commerce a ganzo na koroti yesu isara ken akete pika patara na a operatori ekonomiki ipika patara na wa mosoro ti tene amu maboko na wa dengo buze oko nila useni parce que igna ndoti meni pialo ti création ti meni gogoro ti monsoro ti tene ake mu maboko na I arrivé tene ici na ndati pialo sape fa de gbe basa kana piko timbi loke gunani e nga aussi tene monsara de ngobuzi azo mingi aba tene de ngobuzi agi tene molu ki tonso mo kana 200 000 mo kana 1 million mo goboku mo ka 1 kazo mo warambe ti mo ni la izana c'est cadre de commerce soando agrisa kwa bikiri nani parce que guichet unique agina bangi ge itena gazi ko da mune yanga ti tene ake zoni izini na Aeta region ti ni la izina Bombari, izina Berberati, e ti boire, I tondani na we. So aki kote isu isara. I go si na kodo wande, ale inga bisara nguse na nzeguku, bisara tamu na kodo wande, barako na mbrambra. Sara 17 mission. So ti tenebi gubi pika patara, ti gwe, so awa mena zunia ke ti sambi, ti go ti bilingo, ti tene tonga nisi, awa mosoraga. Men, ala ba ibo kumbagi na kodo wande. Industry ti ya kenye. Aketene ikina mosoro ikina kumba ikina keke ikina jamo me ah yiso kweso tona I transforme na pe ikiwara mosoro oko na piko na pe na la bana ni tambula na yati a société kwe titena la kenzoni ala sara tu titene iwara ligue titene I transforme keke ti I transforme akobe so ke na koroti tongana ti so la ba tona biga buku ake daso ipika ligue na nduling bi ni minambati bi gwe ti kokoforo izi société du sucre na Bombari so lani anokwa we izi me yakani ake tondani tene sucre ti yasigi biguna se ti Cameroun bi wara meni kota wa mosoro futsu so la ingalo kota homme d'affaires bi pika patara a travers ambassadeur ti na se ti Yaoundé ti tene loga Iga misara tondosu na gbatikoro yeda na mbitene lugana koroti mawana keso wilieri na savoneri solo tigana ni solo tene nipe duane ya tibongi ape mawana keni wati dada. Kumba ape duchi na kete koro tona meni entreprise tosu iti zi zone ekonomike na Boali. Tona zone ekonomike na Boali si meni kumba ake na bageti mungumba na bageti mbaiki. Ti tene avo agana ni ifo liga dunjoni.
1: Mbeni gbenyogbia basu ala sara singiri ti simo angwana gbeni na chandangbangu isu ala gbi hagbati ya kumba walako ti tengo so abuba wala langoni a onwe nga ala sara si akamapa na yati a vitre me na bango ndutala so kusala ngba mingi ti sarangoni la si ala za on so pae
0: ta tene kusala ngba me moga gbengbia so ake na volonté ti gbati koro e lango so alingi mo on me ni mbati mo mlangi koro aga ta tene bisala kusala me mingba fa de me ngu ku mpesa kwa pae me mi pense le so gana pekoti miso lo na experience gouvernement ombi place mi si da so le gomande ni ti continue nani
1: ala londo ti yo zamba ta ti kusala chala na lo so fa gana pekoti ala Maxime Balalu me mo soro wala héritage ti nye la si ala zana lo ngali ti yo maingo ti dengo buze nga na nduko wala industrie na kodro si ti be Africa
0: kozo héritage so bizana lo ake awa kode kwa ti ministère ti commerce bizana meni fini bangondo na ti litala Use héritage bizana lo bizagbata pialo pialo na banque mondiale pialo na bad pialo na iCompete pialo na punit pialo ti zone économique spéciale pialo ti cimenterie pialo ti extension ti guichet unique ti lekengwa da pialo na legeti sarangosi yekwa gunandoti gbana tere mais bizana aussi na lo héritage otaka gbakuru kozo bakuru ni a machine sosi akebe mendonda tinzoni kobe so lako na koroti awarani ape bageti bakuru aka kutukutu ton lambi gasi bisa kusala timbi ton agbeyo biambi wara kutukutu ape laso mizan lo afina kutukutu o mene sosi bimuna lawe useni angwana lege e gumba yani ake solani bigambi wara me ake ipav bimbi lekreni me bisara gba nila angwana yanga datimbi sibiri mitena inspector agagbotoni agwanila moba na gigisu me mizan lo si koforo na yati da na kes na service financier mizan lo kutu use na saki ngbagbo na balota na ndoni soit na 2132000 mais ikina meni projet na semak ilani isa ambeti bitena semak mitena ikina ati sous région meni pia la ke dans mon maboko tene isa iso ina tene surveillance marché na pekoni déployer zoti formé à cadre ti ti sara surveillance à sensibilisation photocopier ambeti ti gunani voir kumba ti kwa intenso ngidaso biwara bisana kusala ngi tombigati on bizana lo kwe kutumbango use soit tenait 200 millions 900 quelques mille si tenait le sana kusala si tenait koroti aguna depo
1: pakara Thierry Patrick Akoloza ikirna la singila
0: bila muna singila dati ngoi sola muna mbi
2: inga ikirna la singila sa sorda fonde ke luka ikire itabete la so ake pakara Thierry Patrick Akoloza so ake ngbini ngbini ngbini chindo kwa dingo buze na singa ti Emmanuel Sambolivis wadi lukirna pakoti ya kusala chilo ngana yesu luzana pekoti

0: ọdún ti kìlùkà. Ìpín ọdún ni a. Ya cin duwo kwa singa ci yi su isa ta yi can zini zini kusala. La so yi bile ci yi na ndocha la susi ya ki sukula ka bongo, iki wahala na yanga chambina kete angu, na yacha vaka, na ndu ndende ambina kena basi na mpoko chala, na so, na savon, si ala kitambora na yacha ndu chitene ala kia bongo chu sukula ngoni. Mingi ni awali, meaku linga akina popo ni kagbani, na mpoko chala so, ala ikibuka ka bongo, ala ikibarani na lechila, chilundu na ndapre chisina la kui, so simbeni sedu chi. Wala, ambenya zuna ya kidanga so reconnaissance wala tikiri singila nala na legininga a kidanga pepe. Akoli wala wali susi ya kisukula bongo na yacha vakaso ala ki on. Mbeni na ndapre chisi na la kui chikbukara bongo chisukula ni. Tongana moba ala sukula chiki ya unzi ya wese ala kbara na lechila weso. Zuni angati tambura anko gina dawati kuchitene lo warambeni lo sukula anko. Tongana si lo unzi kwe tonga sawe chimbeni so na peko chia pono so kwe yongo akbati aso na akbati nguna. Yani ba chindo chibongo soa simbi ya sukula pepe na hati mbini sewa mamboko soa londo aga sukula ni asa anzo nibe ya kiri na nikwe pendra weso mba nandani ya we yanchi mungo koforo ni wa anginza niso ambeni akikiri onko akipika patarasi atene mungi na motonso non kete bongo so tonga so andaka fade asewa niso veni li mungachi sukula na pe me wali wala koli soa ke sukula bongo na le chindo so aga mamboko na yati daga fu pendere asalte bongo kwe agresa ambeni ya unzi koto so so la ki plie ni ala ki repase nga ni ake zani pendere ton suko jona we si ala ki on andaka eke netie ka la pepe na ati vaka ibagi ala so tonga na giye senge kusala chala so amunga nengo na ni pepe andaka ki yenga ngu mingi si ala ki sara tenetimbe ni sewa tenetimbe ni wabe Afrika chumu mamboko na losolo eke nambe ni ngu ipepe chusukula bongo si ya dugbani bani ya weeluga lomu mamboko losukula loza kwe nala nila na lango chila so ikwe imandani tonga soa we chipeko tonga na iba beni wabe Afrika koli wala wali lukitambua na achivaka na basi na so na maboko ti unda bongo chusukula ngoni alingi mbumbu selo pepe alingi tonga lo sukula nga bongo ni tonga na kigbani ya weso ifutalo na ligini anungochi a bongo ni so alingi nani na ngati tene imunengo na kusala ni tencha kitikita kusala so kweso nila sasa sikodoro aki mai izo koko nanduchi dunia so aki nanduchilo aki ngana nengo chilo na yache kweso ikisara nila unzi la sawe iwa atere na lango chipiko tenichimbeni nduru kwa singa na yati akanzene zene kusala.
1: Radio Ndikiluka, votre météo.
0: Engola kwa kia singila na la chigunda la ndundendi sarada ni la la mani tonga so wangonele muna la waiso fadiso akenzo niti tene ifana la sina nduzwa la ngotila so e onkuso ni nambage chindeli so ake nambage chiba mingi bangoron na la ngotila so a giratila ni wando wani ake matoso na balu sandoni oshoti singa na baluta nando ni mba sambala mbo ni nina anda preso ake balu sandoni osho so faso la akeda mingi mingi tonso nguza pa akeda peti sinambunga peko pe komite la la na akeda minang kedangu za pali mitite na tinga ne ketekete tonga so balota ndo nimba sambala ki gira chilani munga chila ki yaenda ki balusi ndo nimba sambala siya ki china gweni na balusi na ndoni oko ngu za pali mitite ne ya tinga ne kana milo chibinga pepe nila na mbagi tindele na mangoradonde ki luka gira lale ifona la tola ki mai na mbagi ti itongo na mbagi ti kundi Fadala inga inya sali mitena na saru na lango chila so wala tamura chala yon nambagiti berberati nambagiti mambere kali na lango chila so ba munganda pre balu sandono siso ki girati lani muzapa ya kidape lala ya kidamingi jusqu'à munga tipe kobe komite so girati lani amana balu sbalo tanandoni use munga tila kwe na balu sandoni osho muzapa limbite na tikete kete na emilio tibika muzapa nengite na kai meambinda sidi ya kidande nga tonso na berberati wala beti yala ki maipendra mbageti balingo ala saki na mbageti sabanda na mbageti babolo ekir singila nazo kwe sa soroda fonde ki luka asena ndozo kirela la ifana la niton soa we ala inga inye sel mbitene ala saro na lango chila suwa kusala chala ala bembele chala na ndoni zoni
2: Ma radio de Kiluka na yabe Afrika kwe nando 100.9 FM nga nando bouquet canal plus na molongo 972 ala waranga e nando banda terrestre www.radiodekiluka.org radio de Kiluka a ekeng

Jundi kiluka e kenan do kwa ti sa kusa intere tala na ndango kon se bi afrika na kodro wande na do chak banda ti terre ak banda terre avala mbunga mbasa mala tinda pre penze ni balota na ti kete penze mbunga ton so balota na ndanyo kwa lingbe zilegi na ti warande ndoro kwa singa ingi na ndawe apenda rawa ni so azan na sangilegi ni so tonga na za vera we wala nzor koni so ngutu mbunja sa wesi zoe kontilwe ati so ek bengwa gwenbaso kanda utona lutila voilà.

0: ke luka ange na ndawo
1: amaji ala lutu da shawo sheku ni ke te fai ki ke
2: ba what if na ka durji
1: ku ku ke ala bai biare
3: ba ya sha ba yo mara ta mayo
1: ah ta ko ti mo gali ta bre ta bre yo
2: ko ka ta sirwa
3: eh ko ba ala na respira to sin eh ta mara yo
2: eh je ko ba na je ko ti ba
1: eh ba eh ala ni mo je eh ala ku shi ba
4: eh eh legeri la
0: eh ta puta la la be
2: ka mo ga ku ta mo
0: la la
4: ala so ala nga bien tenir as afro tu ko ge su tenir a réduit accident tu te rend dawa go yongora terti mais ton essai lu tu verra la fa legeri wa
1: elle dit
4: tu as verra na fa yo
1: ka ifa yo du toni ala

0: wala ti siwili, so adabe na mbeni ye. Bumbi tia matanga. Mère, mbupa so alundu na yengati latin mater. Wali so adumolenge, wala so amu oko, wala amolenge silobata ala. Nalegi ti dorowa, wali so nzia amunalo lege ti bata amolenge na yati sewa. So lula lodu, wala lula lodu pepe. Kode ti yambango a mama atondani ando gilili na tango ti antikite. Fini kode ti matanga ti a mama atondani ti lo nangu mbango bale use na yakodoro ti gigi mobimba. Matanga so amulege ti fa polele ngangu aye so kwe a mama ayeke sara na yati sewa. Ti kpingba songo na yati sewa. Ti fa na a mama yengo so amolenge ti ala aye ala. Teneti apasi so alaba ti batana amolengeni. Ayeke tango so molenge oko oko. Afana mama ti lo so lo yelo so lo kwelo.
1: Amila ala mani tonga so wa iki asengila mingi na wafango ye Jean-Pierre Rousseau. Lo fani ton so wa endel ti matanga teneti ya mama so atamuanga. Na lango ti bire ya ti ya bati ya vaka angwa vaka angwa tati bongi ya kenzoni. Ba ikir na peko ti ya mina yesu ifafadina ala na yanga ti mounzo franzi. Na ya lango ti la so kuje lango ti zeti fondo akba ti ya ketame ba yisoro oko amponi. Ifana la so lango ti la so a sepe la lango ti ya baba na mama na duni ya mobimba. So wa ike la koko na kuje lango ti zeti fondo wa ike mbeni lango so si. Bindo tigigila na mbini ingwe chibu ngolingo siala zani na sisi na lango baluse nangu sakuse balako nandunu se mbiti tene aketi tene za nanduzu kusala tia mama walanga mwanga tia titene ala tuchitanzo ni baba na mama natiracha mulenge nanga kusala titene ala sara ninzo ni tonga na baba na mama natiracha mulenge nalegiti fango na ala nzo nyaye nalegiti zango na alege yamba titene maingo chala zoni tuchichala ni ati sewa nga na sedu chine atando ndendi sola da atambura pendra ndal nila unzi tonga sawe andruweso atambura na lango ko chinde chifondo ya kanga yanga chie kusala chie tosawe la ndapre tia sango mbune ye mbungo kuchi ndapre na ndambu fade izi yanga chie akapati kusala chie fade na a wala amungu wa singa chala hai wakafade ya sango wa pendra mozoko wa ndungo kwa singa mbagi na mbagi la gudafade tena la warangani awa bi afrika ikir singila na la sola mbala kuchi tene ala sorodafon kiluka nando ndende so ala ekida pade so eke gwande tonso tene kujo ezamba tachi kusala ni nala so ke gatene chi kwa si kapa chi kusala ndapre chi sarawisi ke jislen berti ya mazo dala eke gande pitanga chi kapa kusala chi kwe wala langoko mozo kwako na yanga chi sangu fadi warane yanga chi mozo franze kawa

kira berazo kwa itina la zoni gango na ndo banda tere tra kimaye ala kimaye ndo kire popong bango kondo ngumba ya ala kimaye ndo chi buke kana plus na ando sola kida e parala e gonda la mingi e kire wa terena la na ndo da flan de kilo ka membre na tipika ngo patara tanda kuti de kilo ka wala table ronde si tipika patarani si tene e ma bipecha langa aussi ti inga mungo maboko ti population wala aporti population aporti zokoko le na le na anga ngwa kotanguza paso wa kipika na kota pupu tenti suna atia mina ngweso ge na batati bongi wala mina batati be afrika to na kota ngwa pika akisara gina kota pupu forse akikumbia keke akituku na ndocha da akibuba akizia licha da akizia bagwa akizia icha zo akibuba icha zo watana tiyaka mema akimuamu linge akiona na ba mawasini atia mina sewa na atia mina languso na batati bongi ge na mina batati be afrika me a marati ango botoso akikaika petenzi so ikina bichingu nila si ake gogi gongo kitoso jusqu'à il faut bichingu a 11 ici mais c'était ni kangaleke na marati ango botoso iko inga tena ka catastrophe naturelle akai so ake si ake inga komo apiti prévenir nga osini même si to alimbi kanga lege na ni mata mata peme amine yango bo ke dasole mbiti zana sese tene a réduire voilà kire na poko akwaliso akesi na poko cha kota ngunza poso epika ngangu na kota popo mais na bangu ndo tichala alimbi kire na ni na poko toanye alimbi kanga lege na ni toanye population koko zoko kwa alimbi tisa ratonga na nyeti tene akanga lege na maratango botonga so mozo moti sarada bak sarada toanye na ndoa tonga na ici tena résister na pupu na kota nguza paso wala yenye si alimbi si sanga tenzi tukungo azindi na yati akota amina kana d'évacuation a kana d'évacuation wala kota dosu si azitene ngu aswada tonga na zindi asalte asiani kwa wengu na kia tongo kagini ati avaka akigagila kona pale na ndoji population amina ngo bwa keda so alimbi si saranda lini sikanga lege nani akango bochinye kadala mvini akipika ndisi singa na e na molongo sola inga 72 29 52 75 93 33 33 inga na 70 08 29 58 sur ke molongo tu wazap ti da fana ndeke lokala na mungo maboko ti Miguel Ilze Banga kote na ndoa masini timbi akiberti Justin Amazoda pika ngo patarati na la akigifa defadiso e kuasinga tala.

0: zone ya kananga singa na walalo.
1: Bagala kontin.
0: Igwe bagala so zwala gao.
1: Imane na mbeke ndele la.
0: Imane na mbeke ndele la kasinga ndele ni.
1: Kwe singa tonti tonana ka.
0: Sava iko ge da ala kwa ga fatena la lango.
1: Lango pa.
0: Ah.
1: Mbezo yi da kwa tonzo yi kongo.
0: Bala gaya yi da tiswa.
1: Je malaba malaba wali tindio
0: eh mi a passé ka
1: ay ko passé ka on tuka zuna yi bien niye
0: ah wati e wa to yen malaba ti so wala hunda
1: wali tindio so ye lumbio
0: ye anja pa ba bia sana ga o
1: okay
0: mira
1: jupa.

0: Nati kwa singa mbati be Afrika tipe kotebe komite so Emmanuel Samboli fils na gene chulo wafango mbeti za vie même bila kasa na tene na zango na CC1 bumbi wa administration coloniale lot c'est France na yati o u bongi e nga aussi na paliso aganga na pekoni ima mbati be Afrika tilango tilaso.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ibarazo kwa sio ekema dafonono ndekeluka yeke nati kwa singa mbaiti be Afrika na inga soa on inale sara tene mingi nandutia mara soa iriala angwanji wala a mungwanji siti inga so yeke sara tene ti gango ti amunzuporo na zango na sisi administration colonial nati o ubongi ngana kpale susi aga na pikoni yeke mama tene ti kwa singa mbaiti be Afrika ti inga so.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Kutaraza vimbembeli soike gindati ya ye na sinda giti bongi ya singa giawe chimu waboko na mbina chikuwa singani. Kutaraza vimbembeli ibarala.
8: Ibarani ye monesa mbulifis mibaranga a wa mangoi.
7: Ti londo nangusa kia kongwa mbugumba ya, tisi nangusa kia kongwa mbugumba ya na nduni uta administration colonial a silani na kodro ti a ngwanji yawe. Me pali wala yesu agana piko ti dutingo chala na ti kodro su aikesuwa.
8: Mbi muna la singila, biani tona su wala londo ti tenengoni, amunju poro na ti atambula su a mwala gafade na sese ti azevoko ala sifade na ndusu si angbandi akeda na nguso la londoti fangonige e na ti tambula so mola ganani ala onfadi na mbege ti kodrosu irini ake Senegal e boinga ala ninga na kodrosu e azusu ala mufadi ala interte ala si ala gafade nani na be Afrika mingini ake ayesu airate na tirayer Senegale tirayer Senegale ngbangati nye ngbangati su ake azusu ala ke tene yanga ti français e akinga zusu ainga ti yongombi ti sara kusala na ngombi ndani lasi amwala ala mwala biani azana tertiala aganani menango isu ala sifade na ndusu si a itati e angbandi akefadida gungo ti a senegaleni aeke mingi pepe e akusala su ala lekere fade ala gbulijale ti na ebande gigi asara si ala ke oblige ti tene ala mu ambeni a filiazo e na ya ti bangondo ti ala doso ala gande ti baton na nyesi ala ke muande ambeni a ngbandi tongana a milicien ti tene ala ganga mu maboko na ala tona susi a senegalais ake mu maboko na ala use kpaleni ake lakoye na ti bangondo ti amunju poro su moinga tongana ala mu ndoni awe ala ke bandu mingi na ndö ti amosoro ala ga ndali ti mosoro ti azovo ti sese ti zovoko e ti tene ala mu amosoro su za si ambeni azo ayeke daa su si apeut ti mu maboko na ala uta kpaleni ake so tongana ala amu ande azo ni awe biani ala ke muande akusala na ala ti tene ala sara na ya ti akusala ni so ayeke ti tene ala mu azo na ngangu ti tene ala sara kusala ndali ti ala e osio ye ni mbi ti tene na ngoi so amunju poro asi fade na mbege ni ka ayeke gi ala oko lasi asi fade na mbege ni ka ape amunju nzapa osi aga ande ti mu poko ti ala ti si fade hinga na kodro ti angbandi ndoso ndoso moyeke ba ambeni akobela ndendende atonda ti bango gigi ayeke ambeni akobela so laoko ala hinga ni ape me akobela so aga ande ti ba gigi ba ayeke akota akpale so si ayeke fade na mbege ni kala
7: me raison so si apusu a muzu poro so ti tene a mu angbanji tungana milicien wala auxiliaire a Kenya
8: ndi tene fade bi tene kozo a susi a mu maboko na muju poro a kia senegalais mais si tungana moba a muju poro a yor maboko ti tene a molenge bandi wala yakuma wala dendi wala sangu a yor maboko na mbegi tiala a kengbanga tisu ala inga ku gango tiala na mbegi nika ala besoin zu titene amuna la maboko maboko ngbangatinye bangatisu na yati bangondo tiala ala kena pialu tizango na sese yesu wa ira tene impôt de capitation na bangondo tia munju porosu ala yefa de titene la franzi la si amuna la nginja si ala sara na kwa na be afrika pepe ça si akegi amolengeti be afrika si apeti sigi na kofro si ala peti muni asara na kusala et ndoso kusala so ak moande na a milicien so wala auxiliaire so ak titu ko ala titene ala gwe na tia kontro ndingi dan ndingi ti baton si ala limi titene a rokoto lambu si ala wara kofro titene ala sarana kusala ti kodroni e na yati kusala so mo ke ba ala ke mu a zona ngangu titene ala futa lambu ala futa lambo mbeni yesu mbiinga ti zanani a zososi amwala mingi ni akazwa kana tereti baleti ubangi e na popotia la mingi makawara a yakoma makawara sango makawara adendi si amwala titene soit ala petitene a yo akungbana ngo oro amu ake ala lasi ake kiri na pokoni na yati akodro so akana mbege nika etongana na yati bungoli siazu nika ambenazu aketeneni wala ala sara bingbangoli biani ake ala si ake luchiande na ala titene yekwe aganzoni pa ake a yesu a kefade na yati lisi a munju poro fadela
7: singila mingi za pimbimbili kozu kapati kwa singa mba itibe Afrika tiye ngasweke lutige inale ikechingwi andegi kikiriki na wako ngungasu tiba exploitation ti ubongi na tungondati yangu saki yako ngungumba ya
0: singila mingi nala Emmanuel Losambuli fisu singila na wabe Afrika kwa langwala kwa timada fonde kiluka chida betele tineba hakusala titipi kutibe kumiteni angwala kwa chitambula mozo kuswa igage chiku fiulu midi irati mozo konate na fazora kinatisembe tibia chuluchi lwa Emmanuel.
9: De la souffrance.

0: rege swa gune ti tene wale terena je ferson zigaraba gale ti wango ti nzoni duti
1: oibike bato
0: yango patakana ne wango nake dutsani na nduti ya
1: libulu ya nyoka
0: lungo akona nduzo tene ti grisango ta keketa mulingi aketa mulingi agrisa chumu mingi tena ndake na ndonya

0: ngonga utat spekoti de komiti na pesa ngonga balo shuna ndoni omena e alvir ken tombe aganga gawa dale tinduru kwa singa tene chama na isu limbu chimu tisana kusala sya mumaboko ngana imani ha
1: kajundi kiluka ingwe chi kwa mesa limbu chitene agambe ni yesu si akimulege na mbeni zo chi duchida amulege na mbeni zo tene lozanga ye na ndoni itentene chi bidon mbeni bidon so biri si etona ngu iza savon da iza angu chi dada na yani si limbu isa na kusala encore pepe akina mbeni kwenji dachi inga pa akina peko chi da chambeni akifani akisara ni aga so chi pingo salte da so akinzoni mingi inga so limbu chi sara encore akumbe na bidon so akira ga encore mbeni yesu itene tabu bure wala ingbata yeti duchi so akwengba si akinga pendere. Tisa angoni imugi bidonso efayangani. Tonga na sobeti ya inani efanyawe imumbutu sese ituku ni tu na yandi akigina kwenti meni datonga so limbi chite ni ifangani kareo wala ifangani rondo rondo adepo na mode sobeti ya ye.

0: emune eza na ndöni tongana si e zani daton so na ndö ti bidon ni so awe mbeni yanga ti bongo wala mbeni bongo so si avillé e bi ni pepe e lingbi ti tene e sur ni ketekete aga mbeni kamba wala mbeni kamba so e wara e fu ni e lekre ni fu ni pendre koton so awe e ti baso aga ye ti duti awe la ayeke mbeni ye so si ahunda nga nginza ape ahunda nga gba ti mbeni yenga ape na nga ayeke mu lege ti tene e bata ndö ni nyen e bata ye so anguru ye e aye so si e tene e bi ni fade na ngunda so ba e wara fade mbeni pendre tabure wala mbata ti duti ngo na ndöni tongana e za apendre amu yanga ti bongo so kue wala yeke mbeni pai mapia ti mamala si asuru amu na leke ni na ndöni afu ni kue pendrependre so e ba aga nzoni tabure so awe ni la tongaso e fa na ala awe ti peko si ala hona lege na yâ ti vaka wala ayeke na mbeni bido na ngoi so si ala ye ti bini wala si ayeke tambura gi na ndö ti mbeni poubelle na mbeni ndo tongaso si e ba ayeke sara nzoni pepinga aso ayeke fa na ala anzoni akode ti bata aye so si anguru ala
1: singila mingi ngonga uta ti peko ti beko miti na peze ngonga balo so na nunu gumba ya mozoko ti ge so tene e na ala popo ti e na ala kangbi awela igor ta nzambe

zoni peko ti beko mbi te na ama sika so kue ti so si ti nembe so ayeke ma dafonu ndeki luka na todo ngbaga na mbongo na ndo so kue lage da yeba ara le yeke nzoni gango na ti kuasinga ti e ti laso mo sika ti tiri lakue yeke ti mbi tere toso na ngbanga osio ti peko ti beko mbi te na biko oko biko use biko sio nga na biko oku na ngbanga osio ti peko ti beko mbi te ni seke wara tere na ama sika yeke pikara apata

0: kwa singa tala arungi tonga sao lo gatin ti kojo laso na bi afrika ti bikua oko so lango ako ti nze ti fondo idrisa ya ibara lete zongango
1: martino di ibara la igunda ita kue na lakusa na dafango leki luka
0: ina ke duchu ande tona
1: ya agi tonso la tena waya ke tongo nda ti yengana lego ti bolivis masamba iso mwa dena ya sango si limiti warami ti jani shaige muna yande kota sango na peko ni tamla tena igwande na bigo ti beloko na kontone tinga yana tamla ti region
0: nyo niku sana la
1: zoli kini mwa yangada
0: singila

0: sonam yati a région ti équateur Anselme Badé souci ak Mukunzi ti Kundu souci ndona ak Urgok ak certain andoni na singa ti Hamid Tijani
1: Lasso itati mi mokite bongige mosina baoro molina lege ti carno mi pensé même vo fini otolaso na se fao kaltat a diske na kek bi complet lega ke dape mo on carno kete kota dua ke geso déjà a séparé carno na berbera tiawa so atenti lege la lege ti sanga ba réparé Lasso encore tenanti seni soit encore plus grave moke goina yati akete a centre de santé soit ke na yati région équateur ou région ti grand ouest centrafricain ala ke baki a yoro ke dape Mais mozo moke na kobela na teretimo mogona yati danganga ti tene mo waranjoni tonga mais mogo mosika a je sois que sara kwa kaso ala ke na matirel ti kwa nape me fade zoni so luke wara senini tonga na ye
0: et dabe tsala so kundu so sindona ke urgok a bumbi a kuta kodo komanda tonga na nana mombere mambere kadeyi sangamba yere nga na ombela poko na ndoti tene so ala ke ma pikanga patarati Anselme Badé na Amin Tijani gina unjingo ti asangoso
2: Sangosa gona na patati bozum na nduti garana begene kangere ta kobesa mana huzu
0: angere ti gozo angere ti nyama ti bagara angere ti akubeti kasa angere ni kwe ama gona huzu na ti langoso akembeni so si awa bi afika so si akina ti bataso alanga kwe ala di materiti na ndoni mingi Frederick wagbenu utene na ndoni ketone
3: Na yacha garanti ndeti batati bozume kubeti gudusu siye kekani andu na tatabali oko fadeso aga patabalu siye awe. Aye tonga na gusa kubeti kawe ya karkanzi nga na ipina kwe angirini amana nduzu. Nga witu gozo su siye kekani andu na sake oko na mbambu fadeso aga sako ta awe. Kilo oko tinya mati bagara kwe amana nduzu sako ta. Blondi ne semdanga mbeni mamati siwa adema mingi ndali cha kwa leso.
4: Garani warango kobe akitene kubeti kawe ya kete sanfron a epina. Aye su kwa problem nyama mawati 2000 apiki 3. Amin, gozo a monté qui 3000 vraiment gouvernement sur le centre trafic sur le banc on a d'autres senti besoin na ici il te ko benjo na pe
3: bango ndoti ambina wa dingo buziti ge ayeke biani andoso a mo sorti beti cc ayeke sigi mingi da si a pusu azo kwe ti goka mingi na yati ambina nguso si a on a ba tene ayeke ambina yesu si a duti na gonda ti ngiri ti a ko be susi a mana ndozo ambina mo lengeti batati bozum susi tindi na la a fabi beti ala
5: ya mani ki na problème ti na mangwa ti susi a sa si ton en buru il a problème ti perege to na problem ti perege amboro na ke pika ya mana e gona mega ti carno berbera ti kam kangwa e monke ape ngwa e pika mingi bon sa si ala so akwa ge akwa kola e kana ya mani she boro e kana mo yama akwa ta mo 800 mili fo 700 mili mo sangera mbeni mo voko mo gasu mo sigi ape
6: e feti gozoni parfois sigi gbani 2000 me amena za decourager ngere ti gozoni a monte a presence 3000 2750 la iwara wara ngoni kwa ga problem iwara tonji te iwara gozoni nga ape kwi tale ti gozoni asara nazo pakwa gokna chante ameniso afanga yakanga pe ameniso ngunja pasa merde asara la su ape kwe gozonanda pe
3: akuta zuti kodro tige alekirna yati amena nguso wa omingi ti pika patara na amulingi ti kodro ti giti kai na paliso mawani ayeni ade abagigi pepe na mbage ayeke teneti bubango ti alege na tereti batati buzum si ayeke mbrimbri na gunda ti ngiri ti akobe susi amamingi na nduzu Frederick Wagbenu buzum da fonono ndeke luka
2: Ilulwe yamba na bozu migura mbege tibira osu ake na vakaga wa be Afrika soke na mbege kabetera ake na njerengu na ndibesu.
0: Idrisa ake ya kutazo ti pialo ekingba si ya mua masika na ya ti pialo so titene aleke halige so si ekina ti bataso sango ti wago singa ti Mustafa Romaric Samba.
7: Azo soa ke tambula na gere ala soa ke pena kururunga na ala soa ke boto kutukutu wa ke tambula yamba na ndochi a megeso a ke tapande ti megeso alondo na basti minuska tuku na marché central so iwara irene kode akota wa be afrika soa ke na batati birao
8: ando la kwa leda paske bati mbuto a ida na eki birao a yomo tita gona mona marche zona pe di furu mona sese yomo pe di blese sese nge kod katuk na yi bengba tene na legi na oso kamem kete
7: Feri Padu, oko tawa kotongo taxi moto na batati bigawo abatulo so legeni aike nzoni
9: kojo ila promti lege mingi adu avo moto deje promti amosere na ikir kuta singile mingi na gouvernement si amu mamboko sale ke lege sa ede izo
7: ata so si lo ba alegeni aike nzoni Musa Rajab mokozi bata tikete ngoi aunda titene ikimba alekere atangati alege so angbana yati bata chilo
10: kozo mbige kwe na velo na 10-20 Mais façon big pena moto na 40 c'est pour dire que les gars qui viennent même quartier ngrendoma par exemple tu gona mbegeti bangi do angba marché tu gona élevage tu gona mbegeti soudan quoi angba tumu tu gona

swala ma kiasa ngoti da franc de kiluka da ngati ko dora luci ton so limite na igona likita kita semeti mozo ko kozo si tambla te gona ti region ti ngani sa tambla ti munga ngwe ta ti swala na bigisi equateur

bala ti manzi foro ni kwe e ke mola ya mana de beste gona na bege ti kontone na beleko na ti region ti wara wago singa ti na batanika singa yala tambula na bege ti kontone na beleko

0: ono Richard Mondonguri barala mbigisi Equator sanguti mwatin sakira batatala kana mbigisi kontroli na bedoko
1: izengbala ipisia ya nzoni la kuina wa mango dafono ndekiruka atundani na samedi ya eke mbeni kwati masika solo eke na ngubaluse na uku tonga so si awara kwati lo na yati motel lo kui tonga na ye Idris aike ya yati lo lasi aga kojoge lo gadi tene lo vokumba na yati kutukutu chilo soa irini ilik soti vuruni nanga ngambe chilo so aga na peko chilo titene lo wara lo siyara kina kototi ya loke ngambe chilo asina kantone na biko uku na lakui lakui ala ke plasako ala ke ndoako ala wara dedengu ala dusu plasako ala sarangi ala kiri lerti lango alimbi ala lango ndoa anandapre aitachilo azingolo lwekida ala itifa maka tigwe na kamerunzi ala votanga jukumba chala si ala kiri na samedini na koto chala lutene teretini ya yapu wape nikigwe na garana pre nandapre ni lo mu petit déjeuner lo yon soupe kwe lo kiri anko na ati chambre chilo oti lango tanto aitachilo aluloka kiri tiga awara di kwa chilo na ati dani yinga eso asina lumbrumbi ape ayikina yeti be kombite tonga so si awara kwa ti maseka koli so na ati chombre ni yeti nga ngu so asi azo a yinga li chala pe aga yeti dongo be na ngu eto si awara kwa chilo Idris turugu so ake bata siriri na yati kodoti kantone na biloko ala supe aguka ti bembendo ti gi nye asisi maseka koli so awara kwa mbeni turugu Sibe Afrika wala faka, susi ala ikina ambege ta shante, ala siginga, sitene ala gavu wakumba akiri na ambege ta shante. Lunga kwe, lukuka pafade na yati bembe ngondo, chiko ti ba, maseka koli so si kwa waralo. Lokite na yati bagbati motel so, sitene lo falege, na fango lege ni idusi ya yagina devanti motel so si maseka koli so awara kwa daso, na fango lege ni faka so akururu use, atimitere, a pika lo lo tina sese. Kom kana ke grav, a ona lo na bambege ti babwa, na dangangati distrika, kasi lo sika, fakaso awara kwa, gina lapo soso na samedi so si, masika koli so nga akwinani. Kwa ti fakaso, ngana kwa ti masika so, agaye ti dongobe, agaye ti gingobe. Andaka na biko ukuni, titene ndwa an samedi si, a kwa so abagigi, na biko ukuni, Mbeni masika koli taksimenti kantone lo yo amena zo, lo yo meni wali ngana meni faka atite na ala guna plastik wagi na kantone ge ala sara ndao. Ndao so ala sara, mbeni wali niso lo wara kota kana litilo, katilo ake grav, nanga faka so nga kwe lo wara kete kangana tere tilo. Lo so si lo goto kururuni, lo wara fade akota kana tere tilo. Agati si na Jumosh, Idris, na Lakwini, Lunga kwe, luwara kwa, akia nda usu si ya badi gige, si ya gana gingo be na becha wa be Afrika tige. Na lango ti, matanga ti, fede me na jumosh na bi, mbeni wali so lo duko jwa operenga lo usilo kilo mungo, ya chilo aso, aguna luna danganga prive ti bon samaritain, agadi sina katre lo duba, agadi sina katre luwara kwa, mwole ngeri so na ya chilo akwi, lunga kwe, lo kwi. Akimbe ni eti njima so a ga gingo be fadi na beta wa be Afrika tige. Agati singa gina bika oko ni, agati sina mbonga baako tonga soti kumona mbonga baako na oko. Mbeni maseka, walinga, mbeni maseka koli ya mulo, tere tulo aso, amusa kisigina yanga tulo, asupe na lo tiku nga gina lo na danganga prive so, lo wara kwa, tifako na ati danganga so, azo use, apui, abika oko so, si ndao ti kururu so abaji gina biko oku wa gboton kururu ni lokui na dimanche si lo songa lokui na ti dati motel na samedi awara kwa na be kombite tonga so si faka songa si kururu akolo na dawati motel so longa kwe lo wara kwa Idris akia sango so si akina mbege ti kantone ge asango ti vundu me ye ti fangana na wa mango yi anda wa ke baji ige pale ti dungona ke da me blok opiratora ke da pe si ambulance ake nga da ti tene si to ngana mbene ti ngangu asi amu yo asuna ke agura na babwa pepe Idris akia sango so ya akina mbege ti batati beloko mbrumbi na ti region ti Equateur si ye ti binamentala na na lakuso.
0: Olu Richard Mundunguru tate na kesangoti vundu isara beo kona itakweso si ase watala finita la unzi na batati beloko na kantori. Tola kemaye na batati yo bongi ngalegia kona taketa kodro zala kuina yapuna na nanguti biko hakoso.

0: efagera ti lana gbata ti bongi kekere ke ngbinda ke na ndapre si nzoe po serlo yamba lai soani na piko ti be komite azo ti batanga fo i bara la kekere ke na batanga fo na ndapre senda duzo a fa te na ti bata ti ala nduzu ti ala yeke polele ndo achauffeur na piko ti be komite gi na lango ti kekere ke nga nduru na mbege ti ala kaso ayeke na mbege ti kabo ti gungo na tanga ti akodro kue yeke na mbege ni kekere ke nduzu ti ala yeke polele la yeke sungana lenga apenzongo mingi na ndapre na ti bata ti ala
1: Radio Ndikiluka, votre météo.

Chekira baraza kwa itena la zoni gango na ndo banda tere tonga kimaye ala kimaye ndo kere popongo ngbo kondo ngumba ya ala kimaye ndo chi buke kana plus na ando sola kida e parala e gonda la mingi e kire wa terena la na ndo da flan de kilo ka membre na tipika ngo patara tanda poti de kilo ka la table ronde si tipika patarani chi tene e ma bibe cha langa aussi ti inga mungo maboko ti population wala apport ti population apport ti zokoko le na le na anga ngwa kotanguza paso wa kipika na kota pupu tenzi so na chamina ngweso ge na bata ti bongi wala mina bata ti Afrika to na kota ngwa pika akisara gina kota pupu forcé akikunga keke akituku na ndocha da ke buba akizia licha da akizia gbagba akizia chazo akibuba chazo atana ti yaka mema ke mwamu linge akiona na ba mawasi na chamina sewa na chamina languso na bata ti bongi ge na mina bata ti be Afrika me a marati ango botosu ake kai kapetenzi so ikina bichingu nila si ake gogi gongo gitosu jusqu'à il faut bichingu a 11 ici mais c'était ni kangaleke na marati ango botosu ikwe inga tena ka catastrophe naturelle ake eso ake si ake inga comment apiti prévenir nga aussi ni même si toi mbisi kangaleke na ni matamata peme amine yango boke da so mbisi zana se tene a réduire voilà kire na poko akwaliso ake si na poko cha kota nza paso ipika ngangu na kota pupu mais ta bangu ndo ti tala alimbisi kire na ni na poko toanye alimbisi kangaleke na ni toanye population koko zoko kwali mbisi.

0: na singila biani tona so wala londo ti tënë ngoni amunju poro na ti atambula so amola ga fade na sese ti azo boko ala si fade na ndusu si angbandi ake da na ngu so wala londo ti fangoni ge e na ti tambula so amola ga na ni ala on fade na mbege ti kodro so irini ake Senegal e boinga ala ninga na kodro so e azo so ala mufade ala interesse ala si ala gafade nani na be Afrika mingi ni ake ae so aira tene ati rayer Senegale. Tirayer Senegale ngbangati nye ngbangati so ake azo so ala ke tene yangati Français. E ake nga azo so ainga ti yongombi. Ti sara kusala na ngombi. Ndani la si amuala ala muala bia ni azana interesse ala agana ni menango iso ala si fade na ndusu si a itatie a angbandi ake fade da ungo tia Senegaleni aeke mingi pepe. E akusala so ala lekere fade ala guljaleti na ebande gigi asara si ala ke obligeti tene ala mu ambeni a filianzo. E na yati bango ndutiala dusu ala gande ti baton na nyesi ala ke muande ambenya bandi tongana a milicien ti tene ala ganga mu maboko na ala tona susi a Senegalais ake mu maboko na ala use palini ake lako ya na ti bango ndu ti amuju porosu mwinga tona ala mu nduniawe ala ke bandu mingi na ndu ti amosoro ala gandali ti mosoro ti azovo ti sese ti zovoko. E titene, ala mua mosorosu, zasi ambena zwa kedasu si apiti mu maboko na ala. Uta baleni ake so tongana ala muande azonyawe, diani ala ke muande akusala na ala, titene ala sara. Na yate akusala ni so ake titene ala muazo na ngangu, titene ala sara kusala ndali chala. E usho yeni mbieti tene, nango iso amunju poro asifade na mbegi nika, akegiala okolasi asifade na mbegi nika pe, amunju zapa usi, agande ti mu pokotiala, ti sifade na mbegi ti angbandika, e kete na pokoni, a da ti madangombe ti, ato nda ti bango gigi, e a onkwe, mwinga ake azola lunu na mbena ndundi, si asinga na kodro ti angbandi ndosu, ndosu moke ba ambena kubela ndende atonda ti bango gigi, ake ambena kubela su laoko ala inga nyape, me akubela su agande ti bagigi, ba ake a kuta akbali su si ake fade na mbegi nikala.
1: Me rezon su si a pusu, a muzu poro su titene, a mu angbandi tungana milisien wala auxiliaire a Kenya.
0: Ndi tene fade bi tene kozo azo so si amu maboko na amunju poro ake a Senegale. Me si tongana moba amunju poro ayor maboko ti tene a molenge bandi wala yakuma wala dendi wala sangu ayor maboko na mbegi tiala ake ngbanga tisu ala inga ke gango tiala na mbegi nika ala bezwa azo ti tene amuna ala maboko. Maboko ngbanga tinye ngbanga tisu na yati bango ndu tiala ala ke na pialu ti zango na sese yesu wa ira tene impôt de capitation. Impôt de capitation na bango ndu tia mungu porosu ala ye fade ti tene la franzi la si amuna la nginja si ala sara na kwa na be Afrika pepe sa si ake gi amo lenge ti be Afrika si apeti sigi na kofro si ala peti muni asara na kusala e ndusu kusala su ake muande na a milicien so wala auxiliaire so ake titu kwa ala titene ala gwe na ati akodro ndingi na ndingi ti baton si ala lingi titene arokoto lambu si ala wara kofro titene ala sarana kusala ti kusala ti kodro ni e na yati kusala so moke ba ala ke mu a zo na ngangu titene ala futa lambu ala futa lambu mbeni yesu mbiinga ti zana yani a zososi amuala mingi ni ake azo so ake na tere ti bale ti ubangi e na popo ti ala mingi makawara aya koma makawara sango makawara adendi si a mola titene soit ala petitene a yo akungba nango soit amu maboko nala na yati akusala so milundu fadeti dingoni ndoso e na yati kusala so amunju poro akekunga na mbege ti ala aketi sala ko titene atene so ayanga so amunju poro amu ake ala lasi ake kiri na pokoni na yati akodro so ake na mbege nika etongana na yati bungoli si azo nika ambenazo ake teneni wala ala sara bingbangoli biani ake ala si ake luti ande na ala titene yekwe aganzoni pa ake a yesu a kefade na yati lisi a munju poro fadela
1: singila mingi za pimbimbili kozu kapati kwa singa mbaiti be Afrika ti yenga soke lutige inale ke chingwi ande giki kiriki na okongunga so chiba exploitation ti ubongi na tongonda ti yangu saki akongwa ngugumba ya